Yan, mga higala, Jumbo Hotdog Masculados. Good morning, mga listeners. Oh, nawala ng voices ko. Good morning, mga listeners. Melbourne, isang napakagandang pinagpala at masiglang umaga sa lahat ng ating mga kapuso, kapamilya at kapatid dyan sa buong Victoria, dito sa Victoria. At you are tuned into your favorite multicultural community radio station, 92.3 FM, Triple Z. Radio Filipino, ang ating programang Buhay Pinoy, Buhay Abroad. At kumusta na po?